Ia ko ngai fasi a ko whiwhini mai ke tau kau whakataha I he e whia whiwha fō whako e ni. Patawange pe oktokonia tu a ngai fasi a ko ni ke o mō ngai fō whatongia ko tō pē I he e whia whini. Ka tau tau te whito ki a ti mō tōlko ia o mō ke I whiwhononga aki holo I he halapule anga. Ko e tuku pe me he a ko, pik ape whanau pe me he a ko, ka pe he foki ki he tuku ko ia ai ngā oe. Whenga mali ko ni e o atuai pe e taunga hi ongo ngole lei ko ia pia mei he loto whale koloa ko ia ai Jones Industry. Whamanato atu pe o kumaufua whatongi atu I hala tau wha a hau I tō foa kai pe he ke hala welinga toni I loto nuk alofa. O atu whai whase a ko ni, whataonga pe e toko ni atu ia ki homo ngahi whefononga aki ko ia I he hala pole anga.

Yo malo mo le le ye tonga ko toa pe a malo mo la mare ho eki mo ma we de lo tonu ka lo fa ye tau program ba ma ke ko ho mani pe a mo tau farklo i lo ko ya ko spare ba zone ho eki ba ma ga te tau ki i tala no ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe a mo tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo ke ke ko ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me he spare ba zone ihe hoani famanata taibe ko tau kina fo frame ke ke ai mama ateni ihe rita taha ke rita ua na to ko fe ma ko tau kina fo e ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama ate ai ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama rita taha ke rita ua ihe frame ke ke nam re re au pito pe ko mau tuku e tu ia pe to ma au pito ke fo ma fu ni ba mo powder fo ihe frame ke ke ai ma ateni kalami ko ia wangi ni manoa wa ke kilo wa pa mo kilo ko ya enima ko ni mau ma ko to ya ame he spare ba zone i ke hawani be foke tau hina whakanam nele i he freima e tolu e kata freima ke ke e tolu ki he summer, spring, be moi winter pe kai ke ngatai ma atiru ba me tau hina whanofano i he freima ke ke au ngai ni ke ngahi api nofo anga ngawe anga me ngahi api ako pe me he loto freklo goia a spare ba zone.

Me hello to Falcolo IP I Pacific Timber and Hardware for Manato to IP Oglolo Tonga Lele I hetai mini hanu for mama a 50% off ko ya e mau nau fa uhila mau nau nau fa uhila ko to ape kau kai ata po palaki tepi uhila waya taki switches o ka ko to ani hono fa mama 50% off ko ya pe tok o sia ke ato no ko ya o mahinani ko ya ko ato e fa fe lava mai ko mau a Falcolo Mautu fianga ngai pa moi apia ko lauto hikoia GPS anuk alofa ilo tonuk alofa mamata yang ngai ko lua ko ni

Kanga e fasi ako fifi me tau kau fata hapi amu tau pol kalama a ngongo lele iko pe me to fai kola ko ya asona si i he fia fini fata wangi pe to konia tu ya ke mo nga he a fe fono nga aki ko ya i hala pole anga to konia tanga e fasi ako ni ka ki mo tolu ya mo nga fo fata ngi a pe me apina o tai pe fai fasi ako ni fata wangi pe mo ma o hai fia fi lele i he fia fini pe mo tau fai kola ko ya ko Jones Industries.

Famanat fa ose atoi PPM lot fa kolo ko ya Arizona si pego Jones Industry eta unga ina na ulanga na una fa palama na una fa uhila ma ma ko to atu ya lot fa kolo ko ya a Jones Industry ma fo fa tongi atu I hala ta fa hau I to fo ka pe fo ke ma wa ko ni I hala welinga to ni I lot no alo fa ma tu fa ka ta pe I ai pa mo ma pa sa ko ya wa ta fa ka fe ke to e ki pa mo tonga no ko to ki ma to ko ya ke fa se sio ha mo unga ina na ke fa ho ka ha mo ulanga pego te te ya ko ya ho nga hi apno fo anga ma osfa ka kato ko to atu ya I helo to fal kolo ko ya a sona si pe I lo ko ya ko Jones Industry ko ya I ato e fra fe kek motolo mo lava ma yo tolo mo fil I nga fa mama aka pe fo anga hi kolo mama ko ni na ke to mo ato ve fa sa ko ni fa ta wang be to ko ni atu ya ki mo nga hi fo fa to nge e fa fe ni hil be fa fa si pe me heni e u ate ta ho ko to ai ke ta nga hi polo kala ma ko ya ta po kala ma ko ya mo nga hi ngongo lelei be me helo to fa kolo ko ya I MNJ Water Tank I ho fo

0: Kangai fasi a ko fit fit me ketau kau fataha I he fafini pe fatawangi pe tokoni atu ya ki homo ngai fafatongi a pe mei apina kai pe he foka ki mo tol ko yak mo ke fifononga aki holo I he halapule anga I he fafini fatawangi pe tokoni atu anga hi fasi a ko ni ki homo ngai fafatongi a te tau hoko tai pe tau a ngahi o ngongo lele I ko ya pe mei helot fai kolo a ko ya ai MNJ Borateng I loto hofoa fa mana tua tai pe o ki ai foki e mau pausa ko tai tai lele ki mo tol e mau kaunga we mata mali mali ke o atu pia mo utu aha mo ngahi mea lele ka veni peko hape ha mea lele ku ke fie mao ke utu tai tai lele ki mo tole ehe mau kau ngau e mata mai mali. Ika ke ngata pe ai kako e mau tanke vai falala anga au pito pia kulele au pito eni ke utu pia mo tana ki ki ai ai vai ki hono mao ko ya e family tai tai lele ki mo tolu ehe kau ngau e mata mai mali ko ya MNJ Borateng ke toko ni ki mo tolu I he fie mau tanke vai koto ape ka pehe fuki ke utu ko ya aho mo ngahi mea lele. O ta fei fai sea koe ni paka hil ko ya. Ta toko hokot ke tau toenga ko ya tau ngahi ongo lele pia me lot fai koloa ko ya I MNJ Borateng.
1: You know, I was...

katahi wa ilo aku ya. Just that of ih bea mo e prisoner of life. Ane na yang ngiko chop town ia bea mo e ngai fasi ko mo kole mai. Kau fata mo ia tau polo kalama ko ia hawa kola bea mo e tau kau taha fitu utaki ko ia tonga. TCC bea mo yuko. Taha nga he toko nia tue tau polo kalama ko ia o e fia fini ki a. Ki mau tolu koe mo lotonga va inga he tau fe au I kemi lucky ties. Mana tui koe pale uroa ki koe panga ni mafe. Fika wa koe paanga wafe, koe fika tolu koe paanga tahafe. Fonga ki ke kawai ki he fe auhi koe ni, koho o tau tau texpe, koho o tau tau texpe ai lea koe lucky, pe koe dice, pe koho o tau ibe au lucky dice, koe hape mea wawetaha ki a te koe, koe fika ke tonu koe au maho inga taha. Koe fika ke whapapau koe tolu noa taha ki ke text koe a kia I. Ka e mao e whainga maari e koe ni koe mai pia mihi e tau kau taha fitu uta ki a tonga ke ke tāna ki ai aho opoi ni. Mana tu I toe pe aho e ni mahe tai mini pe a kangato e mahena ko septema pe a mo e tāpu ni ai pe mo e tau whi au hi keimi monu I a koe ni pe a mo e tau kau taha. Koe hape taimiu ke whakau kau ki ke mālolo ai toha ke o telefonia ki tāna ki peho opoi ni. Tāna ki peho koe ni koe ke polokalama ko iku nā e makatuunga ia I he lahi taha o e poiniko ia teketa anaki.

Tau tai mi mai tau polo kalama mo TCC, tau hafe ni ai valo, ai tai tai lo to mafana mo, tai tai fi fi ai pia ki motor, ki tau polo kalama ko ia o e fi fi ni pia mo e tau kau ta fetu ta ki ko ia to nga ta na ngai fenga mali e mo ngai yo ngong ole le ho e pia mo tau kainga, ai fa mana tu ko na pia mi tau ngai line telefoni mo line internet ki ko ngai tai mi u u pe ni tau ta be tau api pia mo ta telefoni to to connect ki ke wifi banga hive hiva unlimited banga hive hiva interneti tai whangatanga tai aho tolu noa aho pia moe po uri hongwa e ua wha aho fito e wike febe tai mio ke fie onia i pia ke oni pe koe kai koe whainga mahari e ia ko hoto tongi koe banga pe hive hiva ki hono ke palani koe ni koe banga hive hiva ki he palani ka kui au kapau uku te ki ke ngahu e ke palani koe ni ura ki whonga pe ko ho whapa pau i ke fotu haulaine telefoni pe moha haulaine interneti ki api kone mau mali e pe ya ulahi pe ngai palani ke ke e palani pangata ke ka pai te ta pa ki ka hongo fulu pa ngai hongo fulu ki he aho e ngua ki he aho tolu noa pa ngai ua noa ki ka ua noa aho e tolu noa ka e ki ka ni manoa pa ngai ni manoa ki he aho e tolu noa e kumi mai na ta ko toa pe hui palani koni kono reiti pe na koe pangata pe a e taimita tau pe kone mau pe hao credit pa ngai hive hiva I he hawhainga taimi pe whakahu e koe hao unlimited. Ke ke oni pāpāhia houa wafā I he taimi hono kotoa pe. Kai ke he koe tāna ki atu ia pe. Mai vahe vahe atu pe he tau polo kalama kuia o e whiwhini. Toko ni atu pe kak mōtō rufi whanonga ake ke he o e whiafi koe ni ka tuku pe ia ke he tuku pe ke ta whakau kau kia. Tuku pe ke mō whakau kau kia. Ka koe ngahi whainga maari e pe ena. Ok tā no kia e TCC. Ok malawa ke whakaawa interneti koe uta te whekumi kia I ka hafeitu ke ke. Ke lawa e whotu e ke holoto whare. Teo teo a ke holoto whare hau ki laine telefoni. Mo hau ki naunau wha interneti. Ko ne mau ye ko ne mau tu mafitu taki ke nga ta befu ke nga fa nga mali ko ni ke fa ha fe ke mo to ko to ape ata bi mo ta nga nau nau ko ta nga internet fa sa de laite malava ke au ke nga ha apuna fo nga malava ke au ke nga business nga po to nga au nga ka ta fe be ve tu ke fa ka ka ke ave ke ai o malava ti si si o te te ya nga nau nau ko ya te te hangi ko nau la ta la ve ko ni ke ta nga nau nau ko ne fa sa de laite e nga we aki ko ni eta starling pe mo eta broadband malavaya malava he ti si si fanauna wa tu ya ke ya u ya pai nga fetu ube nga he resort ke nga mata tahi ave ki pa nga motu poko ave ki atata ko o te piki e wei ki poko tapa o ku os indi wa he tai mini ko ni fata ata ko tu kone mahino au pitoria ka pa ko nga we mai fa ko fato nga pe me mo TCC pe me niwa fo o we mo niwa to tapu Ya, ko toi fea ha toi fitu e tai a oke fai ngā maari e kui. Hei, mihi ngahi nau nau fwa interneti, ta tau pe tau telefon to to, ta tau pe tau ngā internet ki api, kui ngahi fai ngā maari e kui ni, oko mai e pe mehe tau kau taha. Fitu uta ki kui atonga, maa ki mautolu hono kotoa pe, fwe kau mege tau polo kalama kui a, pe a mo e tau kau taha. Fitu uta ki tonga, TCC, pe a mo e yuko ta kato. Kage he, tuke mua ke atu e fasia lose o pe ma, maa u kui a na ake luge si mai a e fasin, pe mo tu ma manaki o ku tau filongo ki lele ka ku taha pe mo na hi yongo ngo lele ko ni pe me ta ka ta tu ta to nga mana tu ko no val no no wo wo wa ko fika ta to tonge te lava ta ki ai fa ke ke ke ha ofi ma to ko ni ha ofi ma to ko ni ki ho telefoni ma lava ko ngai o ha pe ha tu ko ni o ko fa ai fa ki pa pa le ma fa ho ko ke ta ngai ka telefoni o ko ki hau hau sia he ta me ni hi Yo no kai ke tauhi malu e kau mihi koe pale koroa ke malu koe uhi ke oa hoko e hao sia koe. Nipa ufa hoko ia o mole ai ae fika vau vau ia. E. Fa mole ai fika vau vau ia. Ka ufa manatu mai mihi tau kau taha oa teke li e fikati. Oa teke mau mau ilahi. Koe foi fika serial koe a kati koe kau e fika mahu ingata. Tiki lava peo o seni mai ai ki lai tāko ia. Tu fetu utaki ke noa vau noa noa ua ua ua. Ia lewa ki pesi Facebook te nao lava seni ki ai. Pako o seni mai ke yu ko tonga ki lai tā fui kātiko ia. Ke mau to koni atu. Ke ue mōre ha o krediti. Ue mōre ha o seni ti. Ue mōre ha o whaina maari. Me ngai wha am wha fetu utaki hono kotoa pe. Me tau poro kalama ia. Oe e fia fi wha fo o whakoni. Lose o pe ma. Pea meia leilani. Havilia ihe fia finie.

0: fini leila ni fa to havelia pe amo e lo se obema ka frata mai pe moia e ta polo kala ma ko e fini fa ma lo ke mo to ko na mo ka mata mai o mai ngai request mo ngai fas ko ni ke ta ta to to ko ni tu he ta polo kala ma ko e fini to ko ni ka mo to to ko ni ke ta polo kala ma ka ko fra fe polo kala ma mo ta ka ta ha fe tu ta ki ko to nga ti si si mo yu ko mo ta ha ngai le le ai ta nga we aka sim card yu ko ko malama ke mo ka ma ya ki ta nga polo kala ma ko ni pe a mo ta ka ta ha fe tu ta ka to nga ka ke fe nga ma li ko ni e ya le mo ta nga fe hu i ko ta ho ka ko ni to ni ta mini te wa no a ki he va lu ka pa te ta ta fe hu i pe ta mini wa ke va lu ka ka no par par e ma no ai ya ke fe nga ma li ko ni ko nga hi sau te ta ka ta fe tu ta ki ko ya to nga ma a ki mo to lu ho no ko ta pe o ku mo mo mo mai ke ta polo kala ma ko ya oi if ya fi fa of of ko ni pe ka mai ta fe u ipo ke pe mo of i li kwesi ata pe ta polo kala ma ta to lu pe a mo ta ka ta fe tu ta ki ko ya to nga ke mo ka mai ke i ha fa hinga taimi be ya mana tu i i ha fa hinga taimi be ya o ku ata ya ke ke ka mai ta polo kala ma pe a mo ta ka ta fe tu ta ki ko ya to nga ka ke ko ta o lai ne telefoni ta polo kala ma ko ya pe a mo ta ka ta TCC KFF ni ko fitu fitu ni menima hiva noa ono te ura ki atu pe ki fo ifehu i kamata ko ki fo ifehu i maa maa pe ya kamata ake tau polo kalama ko ya oe oe efia fini tala mai ange ko hai hingoa oe taulanga ko ya o ewa ko hai hingoa oe taulanga ko ya e funga fonua taulai ni telefoni ko fitu fitu ni menima hiva noa ono pe ko hingoa ko wafu e ko e ko e wafu ko taulanga ai pe ko ya malo ko ya this is it malo lele Fitu tak kan mi ya fomol mon. Tong tak fa. Tong tak fa. Tong tak fa ko hang online fa ko awni. Wi.
1: Alto ma u do fo ki mai. Ko tong ai mi fa sia
0: mai ti. Fo bo. Ko ni ra ki ki ka hong of lu te wa tu a panga hong of lu credit ti te wa te ma u ka pa e tonu a ho o tali.
1: Ya.
0: Ko he ma.
1: Ta fa ni.
0: Credit atia mawe malo ko e ko ko fonga e faingo fua vave au pito ko e tau polo kala mai ki he fia fini pe a mo e tau ka uta ha fitu uta ki ko ya tonga TCC pe mo you call ta ka to ku e tau langa o ki ngo ko e tau langa tapu lulu fitu fitu ni meni ma hi van no ano tala mai ange ko fe fe tu ko ya o ku ilo ai e tau langa ko ni ko e tau langa tapu lulu tau polo kala ma ko ya o e fia fini TCC malo e lele Fitu takin mi fika taki.
1: Popua.
0: Ya mi popua. Tau aku ha ho ma uki he taulanga ko ini.
1: Hanga ko taulanga e weiki.
0: E weiki ai. Ko tau credit ho ko te o te ma we.
1: Malo.
0: Malo pita ka mai ke tau pro kalama. Ki o ko mari au pito moi moi o fi o pito o te ke mama ha me o le tio ko to ku ya to pe fe hui ta mai le va ko he tai mi pe ko ya he ka ke tai mi ta mai ko ye te ke o te fe hui mo ke tai tai pe pe te ke ilo fe hui pe kai kai ke he ko tau tau langa hoko te tau mama he pe me tonga tapuni ko fe fe tu ilo a hingo ko ni ko e tau langa i fea TCC mo you ko ta ka to ko e ka ta ha pe ta ha o ku ne ave ai fe tu ta ki o a

0: tau laine telefoniko e fitu fitu nime nima hiva noa ono toda hani he tau laine telefoni this is in maloelele fitu taki me fi ya kataki avakato longolele ya tu pe tau polo kalama ta kous malo apito kau mai ko e kika nima ko te ate mawe Malo pito, si o koe ki tuai reka pe maha koe ni hipe ni uku nao ilo ilelei na nao toki taha mai koe ni. Fie mao ke vawe taha ho o fetu utaki mai ki he tau polo kalama koe ya ifia fini. Pe mo e tau kau tafita tonga ki fehu ifa osi pe pa wakai ha tau ki laine telefoni. Tau ki fwe tau tau ya e?
1: Iyo.
0: Ki fapa pau ibe koe ya?
1: Koe ya.
0: Tonu ya. Kika ni maha koe teo altia maawe? Malo pito. Kakehe, ate fasi hoko ya maa ki motoro koto mape ko mo tangtaha mai koe fwifehu I koe koe nimai, fwifehu e nimai ko osi atatu koe ya ihe etau laine koe osi peki fwifehu fasi koe ni, ae kitau ki fwifehu nima, kake owa na ngalo ya te koe hataimi ke whakakau a hoofika ki he tau polokalama monu ia pale pa ngatolo afe mo TCC afe ia tu si te koe ya oe wiki kaha o.

toi e tau mini te taha tolu he tai mini bea hoko ai walo. Toi si bea tau tai mipa kato tau polo kalama koi ke hewe whini mo e tau kau taha TCC mo Ucall. Manatu e tau kaanita whahoko whataungia i loto nuka alofa. Kaanita koi hala unga kei whahoko whataungia houa wa whaatwe maa ki mou tolu hono kotoa. Ia hao fie maa wapongpongi ke tau ngai kaanita pa mo TCC. Koi kaanita koi he tungi kolonete. Kaanita koi a ifasi. Pea moi kaanita koi a ihe piuting koi a tau moi peau. Ngahi kaanita koi a tolu o nau toi whahoko whataungia tupe ihe aho tokonaki. Kiho o whekumi koi ke ngai telefoni toto o. Ngahi kaanita tolu koi na nau whahoko whataungia. Malawa ke whakatau mea iha whainga telefoni toto o pe. E ngai mo tolu ke ke o mai he TCC ke ke tori mo whili pea mi hei. Tuku ke hengi pe tau kaanita koi malawa ka puna infoa motu. Mahino pe ne taimi whahoko whataungia koi toi taimi waka pe. Koine taimi whahoko whatongia tuia ai kanita TCC malai wakapuna koia i fua motu peo tali tali lelei aki mo tolu hono kotoa pe kau mai kau wholau kotoa pe kuna os ihe otu feleni te whatawange pe tau whilaunga ki lelei pe mo whilaunga ki e fia he polo kalama koia oe e fia fifa of ofa koini kai kehe tau laini telefoni koe fitu fitu ni menima hiva noa ono koe tau ngahi hingoa tupu aleva eni pea koe mea koe te ufaha koe te oatoe ngahi hingoa pia kita lama iko hingoa iloa e nga hingoa kuia e te ota e foi e hingoa tupua mo hingoa fainten tene te lama iko e kolo pako fe motu pako fe fonua o ku iloa e hingoa kuia fe fe ya kutu e ngari whaingo fua be kwe tau laine telefoni he tau polo kalama kuia o e efia fini tau laine telefoni i he efia fini ta ima yenge kia fitu fitu nime nima hiva noa ono fitu fitu nime nima hiva noa ono ko fe fe tu

tamata ke tata alo e tau taimi ki he tau porokalama koia o he efia fi whaafo o whakoeni ki mua koia ke o whao se tau porokalama ku tupe ki utoe whakamana tu atupe ki utoe whakamana tu atupe ki ak motolu hono kotoa manatu e tau ngai sim kati o ku ke malawa whakatau ia he ngai totongi kehe kehe tau te fito me tau ngai simi o ngā maheni tau ngai fika fitu fitu, fitu nima kaua toi pe ki ai pia moe fitu tolu moe tau ngai fika isim oku ke whakatau ia i he ngai totongi kehe kehe, te ke malama me atu ke tau ngai kānita whahoko whatongia o toki whakatala noa pe kia ki nau tolu hono ngai mahu inga, pe a mon o atu ai hono ngai whakaikiki. Ka koe ko ngai uga ngai pehina, ai koe koe ne ngai totongi ku kehe kehe, o kia ai simkati ku paa ngai nima, o atu whakatahai pe mo o ki kai whā, pe moi miniti, pe moi teks. Koe mo miniti ini e ki simkati ki ho o telefoni, ko ne oni ai pe pe mo internet he time be ko ya oni ai pe mo o ta holo oni ai pe mo tek solo feto uta ki he time be be ko ya o se ko smau ti si simo no ngai palan kiloto o ke ai mo ngai sim kadi u pa ngai wa noa ya ye mo sim kadi u tolu noa o a u ki he ni ma noa ka u ke mo ta ngai fika isim le si ta ye kamata he pa ngai wa ni ma o si i loto ki kai fitu ai mo miniti pe mo tex ya ya mo sim kati u ka mo pa ngai palani pa ngai ni ma noa u ye pa ngai fitu noa ka ye tai mi ta tau pe ke raki fainga ma li pe ho fra mo u ya fra hu ke o telefon to to seti ke ngala ba ngau ya ke interneti ke fainga ma li ku ya te ke malava o ngau ya ke pe fetu u taki ye tai mi hono koto ke ke ta fuka ngai fainga ma li hange ko ki kulup ko ki kau fola u mai te nau eva eva mai pe ha aho e ua ha wike taha pe ko ma hina taha malava pe ngai sim kaji ko na tcc e malava pe ke fea u na ngai fe mau ai o ka fulau eva eva mai malama pe ke fea na fie ma u he ki foi palani pe ta foi totongi pe ta pe me ngai sim card i koni eta ka ta u lo pe ai ngai ai por kala ma ku fa ipes dcc ko e ko ta visita pe kia ko u ko na to go to pe ka wa ai mai ki ta ki fon wani te ke malama fili he ngai palani koni ko ki kamata o kamata aki ka to o si ho palani te ke to fa ka ka ke fa ta u pe ka pa u e kai ke o si a ko tai mi ho fo ki a u ya pea ke faa oa peki fo isim kati fono ngai pepea moia alo o puha soa tai whalele he fonua mori koi o ke nofwai ki ke sio sio pekea he taimi hono kotoa e kai ke he koe ngata angai e tau polo kalama ki he efia fini pea mo e tau kautafi tu

fainga mali ai timinga awe ko na fa ko no fa hu ko na hei credit ko ni ka pa la vai pe pong pong te fa hu atai pe pong pong kai kai ko e pong pong moni te e to fa ka to ke ngai fima ko ya he va veta ha ko hi pe ke mo mau o mo ngai pale ko to ko na ka o mai aki ke ta o fe au tali fe hui ta o polo kalama ko e fe fini mo ti si si te pe fa ra fa tu ta ngai polo kalama ta ta mo ta ka ta fi tu ta tonga i wiki ka una pe a o ko atai ta la mo nu ke mo to o fo nga nga ko ya o weekend ko ni fa ta wanga pe te mo mau o weekend le lei pe a mo fie fie manatu i mau pe lau koula e tau polo kalama oua teke ngāwe aki aho o telefoni lolo tonga ko ia aho o whaka uli iho o salio te misini. Ko fie toko ni a me tau kautafu tang tonga. Pono ngā koe e tau te fito e weike ni pe mohono ngā hi kātoanga fie fie ale lei pe te ria pe ai maru pe moe hao e tau whifono ngā aki i he taimi hono koto. E o wharaku ke tonga toa pe pe o keke ngaloi ke wha malo i e pule kau mā o me kau ngāwe koe ni ai tau le tio e wha ema wāruaru poine no. Ke mau e whenga maari e āhono kotoa pē, wike kotoa pē ke kau e TCC e vai vai. Mo tala tala noa, e ngā yongo ngolelei, pēha mi he taimi hono kotoa pē, o tau whetau rākia. Ke ke he kakeha tohe whakai kiki, pēha koe toha whima umaki heange, o whima uha tokoni, whetuta ki telefoni mai, ki he noa walu, noa noa ua ua ua. Tau ngai pēsi mi tia whasosiale, ta tau pē i he Instagram, koe Twitter, koe YouTube, Messenger, ma o kotoa hingoa ko i yuko tonga. Pē, ko ha whainga maari e wha mai, tau ngai kānita whahako whatongia, o ana ngālo tau kānita ko i hala o ngā ene whahako whatongia, o kua upe ia ke aho fitu e wike, ai u lele ka ngato pē moni te ke sāmpate, whainga taimi pē, ke whaka whea uho mō ngā he wha whetu utaki, ko hiko whetu utaki ia kuho maho inga, ko ke tona ke toi mamotu, ko hiko whetu utaki, he whawaha whanua, whawaha pule anga, family, whanoto whanua pē, ko whepea whetu. O ke whakau kau ke whetu utaki, ua nā ngaro. Ke hoko mau pe e tau kauta whetu utaki tonga, ko hoa ngā ue whetu utaki, ka e malo e mito aho mō mea mai, o whalahi at ke tonga anu katoa tua whātou.

Koi ore rei ni a me e City Tonga rental cars. Koi ki kaudaha rental cars en ogune pe aua fie maua e tonga katoa bebe koi tamua ia. Wea imo no ngai kua puripuri. Peak behenio no ngai kua puripuri.

den ogune pe au fi mau ai tonga ko be be ko ta mu ai we mo no ngai pa puri puri pe ko hene no ngai pa puri puri o ku ma o ku ho o ku fa atu i o tu ho mo ta o mo ta i fa ba pe ko fa i mo pu ku ma fa la mai fo ke ma wa he me ri le me he kai ki o wa o ke me ri le family o la ko ne fa ta ni le na fo ki ke fa e ta o movie night ko to e tolo ia tuia pe e to ko no no atu ko ma ko ke aro ta ma ki kai ta mi ta pe wa e fo ma ra ia tani ora pe ma ta ti si si i ono ma e ta programa ko ia i he pe fini ko e fa si ko no ko e te wa tu ma u tani ora ka ma ko to ka pe pe ni ko ia ai ti si si i he nga e fo tu ni le le ko pa ko wa ma e ni ki he pe fini pe ko tu be o ko ele be me ago to be i he tapo to be fai fatungia pe manga hi fatungia ko to be mo fa ko to te fito ki he nga hi pon nga o manga nga nga una fai fatungia pouri ke ma fo ki ai tonga ko to be mo ma o ia le toni ma ro mo ta ma wa fa fini pe ma ro mo ho mo ki ma kalo ngi ko lau ko ia ma ro be tau ki ma kalo i he nga hi fito aki koni ai ea, petaro te fito ki e taimi pe hoko koe uho uha ai ki hao e maa maa whana. Pea koe mahi nani hoko ku kamata ki hoki ke i he angamahi ni ke kamata e maa whana ka koni ko kei mo moko pe. Kei ke, wapo ni ona whemain me beo manmatango kei whaifiringari maa mautolu i he whiawhini. Ya ko na hivani ko prefere at ki kawa te programa e fini o te mag motor ko tape e fini te u prata pu pe moi.

Malofanau!

Turaki ngā mui ni mbuka ia mei whise ni kāma ki porokalama ko ia whawhini. Tō e tau miniti e taha ki e hiba. Papana e tonga ki he toke lau o te māngu o tōru i e whawhini.

Raro tonga i ni kau mai ki pōkana ma koi a Ewhiwhini o si mi tātolo mi hiwa. Ngā hiwa koi a kuatu ke whanonga atu, whareru atu, papawhi au atu i Ewhiwhini o e pei tui tokoni atu i Ewhiwhini ki te kumoto o kuta pe tama tonga tuu.

Mm-hmm.

I miss you.

Mm-hmm.